Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa soundtrip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42.

Good morning, Saturday mga ka-vibes! Isang magandang umaga po sa inyong lahat. O ha, sinong inaasahan yung mag-good morning sa inyo? Ayan, maraming salamat DJ Amir sa pag-cover sa amin, dalawa ni DJ Mia ng mga nakaraang dalawang linggo dahil na busy tayo. Pero nagbabalik po ang inyong fun and frisky DJ dito sa What the F. At buena manong pa-shoutout kay JL Milay. Ayan, saan papunta? Ang aga naman yan. Ang aga naman. Ayan, sa mga ka-vibes natin na nasa kalsada, katulad ni JL Milay, kung saan ka man papunta, ingat-ingat po kayo. Sa mga ka-vibes nating driver, good morning po sa inyo. Ingat ang mga pasahero, ha? Ayan, sa mga ka-vibes naman natin na piniling mag-general cleaning ngayong umaga, good morning po sa inyo. Ayan, ilabas na ang mga... Uy, pasokan na sa Lunes, ha? Kaya, ayan, mga kids... Mga teenies natin, ayan, tulong-tulong sa bahay, sa paglilinis dahil busy na naman kayo niyan, pasukan na. Sa public school, oh. Pero sa private, iba na yata ang buwan ng pasok nyo eh. Parang Agosto na kayo. Anyway mga ka-vibes, welcome po sa What the F. Siyempre dito lang sa inyong number one good vibe station, GV99.1. Kung inyo pong napapansin, ay wala si DJ Mia dahil bibilhan niya ng gamit ang kanyang mga anak. Bibilhan niya ng gamit ang kanyang mga pamangkin. Rush daw. Kasi wala pa siya nabili. Alam niyo naman ang DJ niyo. Napakalakotser yan. Kakauwi lang yan. Galing Japan. At maraming salamat sa pasalubong, DJ Mia. Kailan ulit ang alis mo? Baka naman. Sa mga ka-vibes natin na merong anniversary, birthday, at kung ano-ano pa, pag-greet nyo yan sa amin dito 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. O siya, sige, tuloy na natin ang ating dugtugan. Let's hear it from Earth, Wind, and Fire playing September, only playing here on your number one good vibe station, GV99.1.

on the background, that's I Will Survive by Gloria Gaynor, only playing here on your number one good vibe station, GV99.1. You're listening, you're still listening, so what the F mga ka-vibes, kasama nyo pa rin ako, ang inyong fun and frisky DJ, Angie Moore, kasama, wala kong kasama, but I will, I will survive. Ayan, ito ang madalas na ano eh, na team song ng mga ka-vibes natin na talagang hirap na magtrabaho. Dagdag pa ng mataas na bilihin, mahal na kuryente, mahal na gas, ano pa ba? Wala. Laging ganito ang motto natin. I will survive. Usahin naman natin ang ating mga text messages galing kay ating Suking Norberto. Good morning po, DJ Guapo. Napakaliit na bagay naman po niyan. Akala ko po si DJ Donnie po ngayon. Si DJ Donnie po ay bukas naman. Alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Tuwing Linggo. Kapag Friday. Di lang pa sa. Kapag Sabado po, ang kasama nyo ay si DJ Angie Moore at si DJ Mia na nag... anong tawag dyan? Nagra-rush? Hindi Christmas rush. Anong tawag? Pasokan rush. Ayan. Para sa kanyang mga pamangkin na wala pang mga gamit, uniforme, at sapatos. Ayan. So, kaya pala nawala po yung mala... Ano? Makatang pananambitan. Iba pala, no? What the F pala ngayon? Yes. Ang mga makatang... pagsasalita ay bukas po, hindi po sa Sabado. Kanal po ang napapakinggan nyo ngayong umaga. Yan, galing naman kay 3016. Good morning, DJ Anzamar. Pwede po bang mag-request? Waiting for tonight. Uy, who are you waiting? Ayan, awitin niya ni Jennifer Lopez. Salamat po. Sige po, pila natin yan. Total ay nakabit naman sa ating playlist ngayong umaga. Good morning, DJ Mia and DJ Anzimar. Pakiplay nyo naman po ang So Into You by Tamiya. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you so much po. And thank you so much din, Gretchen. So, okay ka namin dito sa What The F. Maraming salamat sa pagpili sa amin na biging background ng iyong buhay. Buhay! Ang hirap mag-isa, pero I will survive, DJ Mia. At syempre, dahil Sabado ngayon, mga ka-vibes, ano bang ginagawa tuwing Sabado bukod sa paglilinis at paglalakwatsa, ang magandang gawin ay mag-relax, mag-unwind. Ayan, hindi puro I will survive. Ang inatubag natin, visit the bigger, better Capita Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open sila 24/7 with free entrance. Yan ang kailangan natin kapag mataas ang lahat ng bilihin, di ba? Kailangan natin free. Visit Capita Sports Bar. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so I'm back from my space. Well, after yun naman sa Capitos, mga ka-vibes, order from any branch ng Deli Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Deli Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. At nakikinig si DJ Amir. What the F? Ayan, DJ Amir, maraming salamat sa pag-sit-in ha. Dalawang linggo yan, 2 Saturdays, para i-cover kaming dalawa ni DJ Mia. Na-survive mo ba? Ayan, halatang na-survive kasi magkikita tayong mamaya. Ayan, sa mga ka-vibes natin na may gustong batiin, birthday man yan, kasal, anniversary, debut, lahat ng okasyon, ayan, 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Nasa TikTok din kami, mga ka-vibes. Search nyo lang, GV99, 991 FM. Sa X at Instagram, same GV991. Nasa YouTube din kami,
GV 99.1, your good vibe station sa mga ka-vibes natin na naka-sign up sa Signal TV. Nasa channel 306 po kami kung wala kayong mga physical radio at gusto nyo pa rin abangan ang inyong mga paboritong DJ. I-download nyo lang ang MixLR at Radio Garden. Mas maliwanag pa yan sa future mo. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga, mga ka-vibes, nakita nyo ba yung trending ngayon sa social media? Ito yung si Ate Girl na nanalo ng 30,000 sa isang game show. Ayun. Siyempre, imbis na magpasalamat, dapat ba magpasalamat dahil galing sa game show? Siyempre, di ba? Pero imbis na magpasalamat, ang reaction ni Ate ay parang nadagdagan pa ang problema niya sa buhay. Diba? Kasi nga daw, 60,000 daw ang kailangan niya. Ang napanalo niya lang, 30,000. O anong gagawin natin kung 30,000 lang ang napanalunan mo? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Ate Girl, ikaw ba ay gagayahin mo ba siya? Talagang biglang nag-run si Ate. Kailangan ko kasi ng 60K. O, ang pinuntahan mo po ay game show. Hindi po yung charity, ha? Ayan, ha? Sa charity nga, parang hindi naman ibibigay sa'yo lahat. Anyway, gusto kong mapakinggan o malaman ang inyong opinion. Kailangan bang maging grateful ni Ate? O tama ba ang kanyang naging reaksyon? O kung meron bang ibang reaksyon na dapat gawin, ano nga yun? I-text nyo yan sa amin. Again, ang numero ay 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. In the meantime, mga ka-vibes, pagpatuloy natin ang ating tugtugan. Let's listen to Culture Club's Karma Chameleon. Only playing here on your number one good vibe station, GV99.1. Your good vibes.

Material Girl by Madonna, only playing here on your number one good vibe station, GV 99.1. You're still with me, mga ka-vibes. It's 11:34 on today's date, June 6, 2026. Ay, ang ganda, no? Ay, hindi. Hindi mag... ang ganda, pero nakaka-amaze lang, no? 6-6-2026. Pero yung puro 6, iba yun. Iba yun, B. Ayun, makulimlim na magtatanghali, mga ka-vibes. Kasama niyo pa rin ako ang inyong fun and frisky DJ Angie Moore dito sa What The F. At ang nakaka-What The F, nabanggit ko na to kanina, yung si Ate Girl na nanalo ng 30,000 dun sa game show, yung game show ni Vice Ganda. Tapos parang hindi naman siya masyadong thankful, hindi siya masyadong grateful. Parang nangihinayang siya sa pagkakataon na wini-wish niya eh mas malaki pa sana ang naiuwi niyang papremyo. At syempre reaction ni Ate, parang talagang disappointed siya on national TV. Parang ako yun, kailangan kong i-contain ang sarili ko na hindi naman ako natuwa sa 30K advice. Yun nga, ayun, shout out. Uy, nahanap ko tong suki nating si Ma'am Shella Baredo. Good morning sa'yo. Bakit late ka? Kanina pa akong 9, no? Ungrateful daw ang nanalong si Ate Girl dun sa 30,000. Well, pag binigyan ka ng 30K or pag nanalo ka ng grabe naman ang 30K sa iba, mga ka-vibes, ha, sa call center nga parang kailangan technical support ka eh, para ganun ang rate mo. Ang iba talaga nagsasahod ng 20,000, 25,000 sa isang buwan. Ikaw on a, hindi naman on a snap, in a few minutes kinita mo yung 30,000. Though tulong talaga yon, malaking tulong yon para sa kung ano man ang pagkakagastosan mo. Pero yung iaasa mo, yung buong tuition fee, parang yun yung reason niya. Yung tuition fee ng anak niya daw is parang 60K. Kaya parang hindi daw talaga kasha ang ano, ang 30K na napanalunan niya. Anyway, 30K is 30K. Ako, bigyan niyo ako. Magpapasalamat ako sa inyo. Kasi tayo, mga ka-vibes, minsan, pag nakakatanggap tayo ng, kunyari, ganyan pa, premyo, or pag 13 month pay, mga ganun, yung extra talaga na amount, ang unang naiisip natin talaga pag hawak na natin, ano yung gusto kong bilhin or ano yung gusto mo, saan mo gagamitin yung perang to. Not, hindi natin agad iniisip na yung kailangan, 'di ba? So pag iniisip mo kasi yung kailangan mo, tuition fee 60,000, 'di yun nga, nakalahati na nga problema ni Ate, ayaw niya pa. Anyway, basahin ko lang ang text ng ating ka-vibe. Sabi niya, huwag kong basahin sa ere, pero nakakatawa kasi ito, kaya basahin ko. Nagaling to kay Norberto. Sabi niya, sarap daw pakinggan ang pangalan ko, DJ Angie Moore. Anong masarap dun? Ayan. Name po kasi ng ex ko ay Angie. Uy, Norberto, ma-Angie ka. Maganda naman pakinggan, di ba? O, Angie, tapos dagdagan pa natin ng konti. O, di Angie Moore, ayan. Joke lang po yan, DJ, pero yung name po ng ex ko, Angie po talaga. Huwag po niya pong basahin sa Eric. Corny po kasi ng joke. Corny ba yun? Anyway, mga ka-vibes, and intayin natin si DJ Bella. Or alam ko may sorpresa tayo ngayong umaga sa mga ka-vibes natin. Dahil kung hindi makakarating, talagang alam ko yun, no? Hindi makakarating si DJ Bella, tulad ni DJ Mia, ay merong uupo para sa kanya ngayong umaga. Ayan, Ate, Ate Girl na nanalo ng 30K. Bagay sa'yo yung background music nating ano, Material Girl. Sa mga ka-vibes natin na may gustong ipa-shoutout, may song request, may gustong batiin, anniversary, birthday, debut, at kung ano-ano pa, isend nyo lang sa amin yan, 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Nasa TikTok din kami, mga ka-vibes, GV991FM. Sa X at Instagram, hanapin nyo lang GV991.
YouTube, mga ka-vibes, GV 99.1, your good vibe station. At sa mga ka-vibes natin na naka-sign up sa Signal TV, nasa channel 306 po kami. At kung wala kayong way para mapakinggan kami, gamit ang inyong mga cellphone, mga ka-vibes, i-download ang MixLR at Radio Garden. Mas malinaw pa yan sa future mo. Yeah.

We've just listened to Take On Me by AHA. Only playing here on your number one good vibe station, GV99.1. You're still with me, mga ka-vibes, your fun and frisky DJ Angie Moore. It's 11:57 in the morning. Ngayong araw, June 6, 2026. At may nakikita na akong isang magandang binibini sa labas ng booth ng GVFM. Ayan. Well, good morning din pala kay nandito na rin sa mga listeners ng GVAM. Happy anniversary po sa inyo. Ayan, GVAM792 naglilingkod sa bayan. Ang kainan po ay to be announced. Ayan, nakasama niyo po ako ngayong Sabado. Susunod po ay bebala sa mga ka-vibes natin at may gusto ko yung isong request, batiin. Ang numero po 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Pagpatuloy po natin ang ating tugtugan at magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Sabado. Anabangan po ang mga nakakapanabig ating na mga guest dito sa What the F. In the meantime, let's play Sweet Child of Mine by Guns N' Roses only here on your number one good vibe station, GV99.1, your good vibes.

0: Hey Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
1: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, Amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
8: Your Good Vibes, GV99.1.

Hindi ito si DJ Bella! Hello mga ka-vibes! Yes, this is DJ Amir. Hindi po kayo nagkakamali. Ako na naman to! Ang inyong titang ina sa radyo. Yes, sitting in for your laging laid lang babalang DJ. DJ Bella, ayan, sa kanyang programang Babela. Okay, nakakabahan ako dito. Nabubulol ako dito. Babela. Ayan. Siyempre, makakasama niyo ako hanggang 3 p.m. Ayan. Isang masayang Sabado sa inyo, mga ka-vibe. Sana okay lang kayo. Ayan. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Sana naman ay nasa maayos ang lahat. Naghahanda na dahil pasukan na sa Lunes. At syempre dahil tayo po, ayan, ang inyong titang ina ay nasa program na punong-puno ng babala. Ayan, oo, maraming babalang sasabihin sa inyo mamaya si DJ Amir. Kaya naman, samahan niyo ako. Nasaan dito yung kodi ko namin? Kung kayo ay may mga song requests at mga pa-shoutout, ay i-text niyo lamang si DJ Amir.

incorporated kasi. Sa Nazarene, ayan, Academy, ano ba yan? Nazarene Academy Incorporated. So, yun, alam nyo ba, meron din silang 2,000, 20,000. Ako, mali-mali. Mayayari ako dito kay DJ Kakay. Ayan, may 20,000 senior high school voucher for grade 11 learners from public school sa Nazarene Academy Incorporated. Ayan, quality ang education made affordable. Ayan, 12:31. Basahin ko lang yung message ng mga ka-vibes natin dito sa ating text line. Ayan, mula kay 7969. Good afternoon, DJ. May pakiplay naman pong Step Into the Rhythm by the Clippers. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Okay, Gretchen. Sabi ni Norberto, DJ Angie Moore, pa-shoutout naman po kay Tita Amir at kay Lola Nice. Babala, asawa po ni Babalu. Sige, last mo na yan, Norberto. Mula kay 3016, good afternoon, DJ Amir. Pwede po bang request ng Y by Tiki? Salamat po. Mula kay 0318, hello po, DJ Amir. Wala na po yung program mo na Tita Nanay Time. Oh, anyways, magandang hapon sa titang ina ng bayan. Pa-request po ng Halo kay Ube by Sex Bomb. Salamat from Nino, the Poging Transporter of Kutkut. Oo nga, diba nga, sinabi ko na nga. Pahinga-pahinga muna ng panggabi si DJ Amir. Weekend-weekend muna tayo. Okay? So, ayan na nga. Indak-indak muna tayo sa mga naglalabang nanay dyan, mga nagluluto, o kumakain ng tanghalian. Ito na ang sign mo. Gutom ka na. Narito na ang Ace of Base, The Sign. This is DJ Amir, only here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.

Vibes! DJ Amir here! Ang inyong titang ina, 146! Ayan, 146 ngayong 6-6-2026. Ayan, June 6, 2026. So, sa lahat ng mga nagbabirthday ngayon, happy, happy birthday! Happy birthday kay Mama Vanessa de la Peña, ang aking ka-work. Happy birthday, Ma'am Bane. Belated happy birthday din kay Mona Lisa Roque. Ayan, kung naririnig mo ako ngayon, yesterday. Happy, happy birthday, Mona. Aking utol. Oh, yun na nga mga ka-vibes. Ano ba ang ating babala sa inyong lahat ngayong araw? Welcome. Alam nyo naman, ito mga nakaraang araw, marami sa atin yung nabigla, nalungkot, at nabahala dito sa trahedyang nangyari dito sa Balibago, Angeles City. At ito ay isang pangyayari na nagpapaalala sa atin na minsan, ang mga hindi natin inaasahan ay nangyayari sa mga lugar na akala natin ay ligtas, diba? Sa mga kalsada, araw-araw na dinadaanan natin, sa mga komunidad na pamilyar naman tayo, dito pumapasok yung tanong natin ngayong araw, safe ka ba talaga? Diba? Dahil minsan hindi tayo napapahamak dahil wala tayong alam mga ka-vibes. Napapahamak tayo dahil sobrang kampante na tayo. So kapag kabisado na natin yung lugar, nakakalimutan na nating maging alerto. Kapag araw-araw na nating ginagawa yung mga bagay-bagay, akala natin imposible nang may mangyaring hindi maganda. Pero alam nyo ang katotohanan, ang panganib ay walang pinipiling lugar, oras at tao. Unang-una nga punto ko dyan is yung false sense of security. So ito yung pakiramdam na, de okay lang dito. Matagal na ako pumupunta rito eh. Kilala ko na lahat mga taga rito. Tsaka malapit lang naman eh. Sanay na ako dyan. Noon, dahil sobrang kumpiyansa na natin, minsan nakakalimutan na nating maging maingat. Hindi dahil pamilyar na yung lugar, eh ligtas na tayo lahat sa mga pagkakataon na araw-araw no, sa buhay natin. Ang pagiging kampante mga ka-vibes, eh minsan nagiging dahilan para hindi natin mapansin yung mga warning signs sa paligid. Ayan, ano ba yung mga safety habits sa trabaho, bahay at kalsada? Minsan akala natin ang safe ay para lang o ang safety ay para lang sa mga delikadong trabaho. Pero alam niyo, totoo, dapat parte ito ng araw-araw nating buhay. Sa bahay natin, siguraduhin natin nakalak yung pinto at bintana, alamin yung mga emergency exits, yung itago natin yung maayos yung mga mahalagang gamit. Sa trabaho naman, alamin natin yung mga emergency procedures. Maging maingat sa pag-uwi, lalo na paggabi. Ayan, at i-update natin ang ating pamilya kung nasaan na tayo. Sa kalsada naman, iwasang maging tutok sa cellphone habang naglalakad. Ang dami kong kilalang ganyan. O yung mga nakikita natin sa mga CCTV, o na napapahamak, o no, nakahawak lang sa cellphone. Mag-ingat sa pagtawid, mga ka-vibes, at tumawid sa tamang tawiran. O kanina pa naman papasok ako. O yung isang pamilya, alam na nga naka-go, tumawid! O diba? O naka-go, tumatawid daw sila. Ayan, at alamin natin yung mga emergency hotline. O ang maliliit na safety habits ngayon ay maaaring makapagligtas ng ating buhay bukas. At eto, mahalaga to ha. Being observant. Ayan, maging mapagmasid. O, hindi kailangan maging paranoid ka naman. Magkaiba naman yung pagiging paranoid. O, yung parang praning ka naman na lahat ng nakikita, huy, baka mamaya, magnanakaw yan. Mga ganon, ano. Nakakita ka lang ng lalaking tahimik, nakakap, nakashades. Siguro magnanakaw yan. Ito naman, hindi naman ganon. Kailangan maging aware lang tayo. Pansinin natin yung paligid. Pansinin natin kung may kakaibang sitwasyon. Pansinin natin kung may bagay na hindi normal.
Maraming aksidente at insidente ang naiiwasan kung mas maaga nating napapansin ang mga senyales. The New York City. Minsan ang pagiging alerto ay hindi naman to tungkol sa takot, mga ka-vibes. Ito ay tungkol sa pagiging handa. Kaya naman ang ating babala. Babala. Points ngayon ay babala 1. Huwag isipin na dahil pamilyar ang lugar ay ligtas ka na sa lahat ng oras. Babala number 2. Huwag hayaang kainin ng routine ang iyong pagiging maingat. Babala number 3. Kapag may mali kang kutob, huwag mong baliwalain yan. Babala number 4. Iwasan ang pagiging sobrang distracted sa cellphone habang nasa pampublikong lugar. Babala number 5. Laging ipaalam sa pamilya o kaibigan kung saan ka pupunta, lalo na kapag mag-isa ka. At huling babala ng inyong DJ Amir, sitting in sa inyong DJ na maraming babala, DJ Bella. Ayan, oo, babala number 6, tandaan. Ang aksidente at panganib ay hindi nagpapadala ng paunang abiso. Ayan, kagaya yung pagbagsak dyan. Meron bang sinabi na, oops, babagsak na ako in 5 minutes? Walang ganun. Kaya mga ka-vibes, hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa paligid natin. Hindi natin kayang hulaan. Ang bawat panganib. Pero kaya nating piliin na mas maging maingat, mas mapagmatsyag, at mas responsible. O baka kampante ka lang. Kaya naman, ayan, ito ang inyong titang ina, DJ Amir. Sitting in for DJ Bella. Ang inyong DJ na laging maraming daladalang babala sa kanyang programang Babela. Ano, diba? Hanggang 3 PM pa ako, mga ka-vibes, ha? Kaya dyan lang kayo. Mamaya mag-update tayo ng weather. Anong weather natin for today's weekend weather? Pero bago yan, mga ka-vibes, ano ang inyong merienda? Mag-order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon, kaya stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. And of course, kung gusto ninyo na medyo maging masaya naman ang inyong weekend at mag-stress out, and visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, and refreshing drinks. At may KTV rooms pa yan, ha? Open yan 24/7 with free entrance. And of course, mga ka-vibes, hindi kailangan mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open for from nursery to senior high school with ABM, STEM, at UMS. May 11,000 ESC subsidy for grade 7 at 20,000 pesos for senior high school voucher. For grade 11 learners from public schools, Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. 156 Lakay 8478. Hello, kumusta DJ Amir? Pwede ba pa-request ng kantang Touch the Sky by Hillsong United? Pwedeng ipatugtog yan DJ Amir sa radyo? Hindi siya worship song. Maraming salamat, Gideon, ito. Alright, balik tugtugan lang tayo. So, narito si Michael Jackson. Remember the time. This is DJ Amir sitting in for your maraming babalang DJ, DJ Bella, sa kanyang programang Babela. Only here sa inyong nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.

Yan, yan po ay hatid sa inyo ng DOST Pag-asa. Ayan, as of 2:52 PM ngayong araw. At syempre, abangan nyo palagi ang programa ng inyong DJ na laging may daladalang o maraming daladalang babala, DJ Bella. Every Saturday yan from 12 noon to 3 p.m. Pero next week ako ulit. Ako ulit ang makakasama nyo dito sa programang Babala. Magbibigay ako ng mga bababala. Uy, mga ka-vibes, Men's Month ngayon. Bukas tatalakayin natin sa Wanna Know Why. Ayan, ang buong buwan ng June ay ang pag-usapan natin yung mga Juan. Pag-usapan natin ang mga kalalakihan, tayong mga kababaihan. Kaya abangan nyo yan. And of course, June is Men's Month, Men's Health Month, Pride Month, and my birthday month. Kaming dalawa ni DJ Mia. Ayan na. O, baka naman. Kaya mga ka-vibes, kung gusto nyo mag-chill kagaya ko mamaya, mag-chill lang ako dahil ang sarap ng lamig ng panahon. Eh, let's visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open sila 24/7 with free entrance. Ayun na nga. At parang sa inyo merienda, uy, oras na ng merienda, mga ka-vibes. Oh, mag-order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Mga ka-vibes, pasukan na Monday. Ayan, oy, kaya hindi kailangan maging mahalang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open for nursery to senior high school with ABM STEM at YUM sa may 11,000 ESC subsidy for grade 7 at 20,000 naman para sa mga senior high school voucher for grade 11 learners from public schools. So, Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. At mga ka-vibes, bago tayo magtapos sa ating programa o sa programang ito ng Babela, tandaan natin yung mga kaligtasan, hindi lang responsibilidad yan ng mga otoridad. Responsibilidad din natin ito bilang mga mamamayan. Hindi natin kontrolado ang lahat na maaaring mangyari sa paligid natin, pero may control tayo sa pagiging mapagmatsyag, responsable at handa sa anumang sitwasyon. Huwag nating hayaang maging dahilan ang pagiging pamilyar natin sa isang lugar para maging kampante tayo, no? Dahil minsan ang panganib hindi naman nagpapakilala yan, eh. Dumadating lang ito ng walang babala. Kaya sa tuwing lalabas tayo ng bahay, babiyahi tayo, mamamasyal, o kahit nasa sarili nating komunidad, ugaliing maging alerto sa ating paligid. Alamin ang mga emergency contact numbers, iwasan ang mga hindi kinakailangang panganib, at huwag baliwalain ang mga senyales na maaaring maglagay sa atin sa alanganin. Dahil ang tanong na safe ka ba talaga ay hindi para magdulot to ng takot. Ito ay paalala na ang pagiging ligtas ay nagsisimula sa pagiging mulat, maingat at handa. And this is DJ Amir. Makakasama niyo ako ulit next week sa programang Babala, sitting in sa inyong DJ na maraming daladalang babala, DJ Bella, sa kanyang programang Babala. At syempre, bukas, Wanna Know Why, ang programang will always answer your why from 3 to 6 p.m. every Sunday. At syempre, this is DJ Amir, nagpapaalala sa iyo ngayon yung araw. Mas mabuting maging handa kaysa magsisi sa huli. Kaya ingat po tayo and enjoy the rest of the weekend. Mga ka-vibes, magdala ng payong.
kapote. At pasukan na, ipabaunan nyo yung mga anak nyo ng payong o kaya kapote. Mga raincoat, tsaka boots. O bakit boots? O kasi alam nyo naman, ang baha, minsan hindi maiwasang lulusong. O ayan na naman, leptospirosis na naman, dengue na naman. O kaya mga ka-vibes, ako iiwanan ko sa inyo ang isang throwback. O ano ba yung throwback na to? Yan, mula kay Debbie Gibson, Only in My Dreams. Bye mga ka-vibes, ingat po tayo palagi. Bye!

0: GV99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
2: 31, 23. At para sa mga winning numbers, 31, 23.
0: We are GV99.1.

Of course, dito pa rin sa inyong number one good vibe station, GV 99.1. Magandang gabi mga ka-vibes. Good evening sa ating lahat. Naman ako, it's Saturday again. It's now 6:58 p.m. Kamusta na ba ang lahat? Sana masaya kayo. Kahit ano, medyo maulan ang panahon. Actually, nakakaano nga siya, nakaka-good mood kasi minsan lang ano eh, minsan lang maging maulan ngayon sa ano na 'yon, sa time na ngayon. Kasi madalas mainit, like yung sobrang init na, like grabe.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Halaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba? Baby mo ako!
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yung...
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan...
7: Titikman ninyo ang patas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

Supportive ka lang natin. Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

안녕하세요, 마크 바이브스. Once again, this is DJ Vern, ang inyong K-pop friendly, and this is our program YK, where we talk about Kiganapan, Kisiyahan, and K-Tuan. Too close to give me that gasoline. And of course, sa inyong number one good vibe station, GV 99.1. It is now 8:59 p.m. on Vibe. And balik na nga tayo sa ating mga chika. Chika, pero kasi nasa third hour na tayo. Actually, tapos na nga. Naku! And ayun, kanina, sinabi ko na na ang ano, question ko is, what is, ano, yung usual genre ng music na pinapakinggan mo? Kasi for me, na-realize ko na iba, sobrang different talaga ng music taste ng mga tao, no? Kaya ayun, my question is, what is your usual music genre na pinapakinggan? Ayan, if you're interested in answering, you can send your answers to our text lines. You can send it to 0967-069-5768 at pwede rin naman sa 0908-516-4466. Ayun, since natanong ko na nga siya kanina, meron ng mga sumagot, kaya naman, basahin natin.

Ayun na nga. Ayan, basahin natin. Kasi kanina nga, tinanong ko na siya. And ang sabi ni... So fine, yeah, everything gets fine. Don't stand too close.

Ayun, ang sabi dito, usually K-pop ang pinapakinggan ko kasi ang daming variety. Minsan cute at upbeat, minsan emotional, tapos minsan sobrang hype. Parang may kanta para sa bawat mood ko. Ayun ang kanyang answer.

Ayon, and sabi naman ng mga nakikinig at nanonood sa ating TikTok live, sabi niya, pang-relapse po kahit di man broken. Totoo! Lalo na kapag gabi, no? Ito naman, sabi ni Simi, ayan, style, genre, and mostly SB. And another answer is, ayon, sabi niya, R&B naman para sa akin. Gusto ko yung chill vibe niya, at smoothness sound kahit nag-aaral o nagko-commute or nagpapahinga lang ako. Totoo, ang ganda ng mga R&B music. For me kasi, I'm everywhere. Talaga, yung ano ko, yung music taste ko, it's everywhere talaga. Kasi, di ba yun nga, since yung ano, nakikinig talaga ako ng K-pop since bata pa ako. Pero, however, nakikinig din ako ng mga classical music, sa totoo lang. Like, alam mo yung mga, ano, instruments lang, nakikinig pa rin ako ng mga ganun. Tapos, of course, OPM, B-pop, mga alternative music din minsan. And marami-raming kung ano-ano. And mga ka-vibes, that's it for now. It is now 9:03 p.m. And it has been a pleasure to be your DJ today for this hour. And of course, meron pang next week. Ayan, magpapaalam na nga ako. Salamat sa pakikinig, mga ka-vibes. Ayan, sa mga pa-uwi, ayan, palagi kong sinasabi, ingat po tayo, lalo na sa mga nagmamaneho. Tayo ay maging gising, yes, and tutok sa daan. Huwag tayo ang maging reason ng, you know, unfortunate things. Unfortunate things. And ayan, dahil sa mga hindi pa nagdi-dinner dyan, kain na kayo. Anyways, ayan, magpapaalam na nga ako. Again, this is DJ Vern, ang inyong K-pop frenny. And this is our program YK, where we talk about K-ganapan, K-siyahan, and K-tuan. Of course, every Saturday, 6 p.m. to 9 p.m. Yes, mga ka-vibes. Ayan. And I'll be with you again next week. For now, I'll be playing 2.0 by BTS.

0: panginginan na tapon ng banal ay espiritu.
1: Amen.
0: Ing grasya na ng ginutamong Hesukristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakiyagong ng banal ay espiritu, manatili kaya kayungan.
1: At kaya kaantimurin.
0: Pagmasusyan tayo po ngayon ng Domingo, ing solemnidad na ng kamanal-banala na patawan ang pondayan na ng ginutang Hesukristo. At ban kanito, magintang karapat dapat magmasusi ka rin banal ang miseryo, nginisis siyang tala din kakatang kasalanan, at ipanigaputa mo kang Ginoo, ing patawaran ang pong pasik na nga nakatamo.

0: Ikang nituburan bantakayapan mula ring palpikasalang sisisi, Ginoo Pakalulo.
1: Ginoo Pakalulo.
0: Ikang dinatang bamulang ausan sumisi ring makasalanan, Kristo Pakalulo.
1: Kristo Pakalulo.
0: Ikang mamilatan wananing ipa, bana kaming patawaran, Ginoo Pakalulo.
1: Ginoo Pakalulo.
0: Ing Dios, amayupayang toto, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbie alanangga.
1: Amen.

0: Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, king kapamilatan ning makapagmulalang sakramento, likwan me ke kami hiing meto nga palatandanan ning pamaylasa mo. Ipagkalam mo sana, inga pakamalan ang pongalangan mila ring misteryo ning katawan ng pondaya mo. Ban kanita, panandaman ming parati king sarili mi, ing bubunga ning pamagligtas mo ke kami. Itiadwan mi ke to Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo ang anak mo, ang mabibiyah ang panmag-ari kambe mo, king kametungan ning banalay espiritu, manggaman king alananga.
1: Amen.

pamamasang iba't king libro ning Deuteronomio. I Moises, nga na king balayan, ganakan yu nung makananon na kayong tinaid ning Ginung kay kayong Diyos, kilog ning apat apulong banwa king desierto. Bana kayong iturong maging mababalo, bana kayong panyubukan at akilala hanggang king kabubusalan ning puso yu. Banang akit nung tupad kopin o ali, karingkeyang kautusan. Pepadokwan na kayo, peparanupan na kayo, pepakanan na kayo, king mana, a eyo pa bitasang balo, i kayo ang pondimpi pumpunan yu. Banketa, atalastas yu, king ing tao, emo bukod king tinapeng kakanan na, karinya mabibie, nune king sablang amanong mipapasyag king asbok ning Ginu. Eye kakalingwan ing Ginung kekong Diyos, amilwal ke kayo king labwad ning Ehipto. Ibat king pugad ning pangayalipan, ya itang tinayid ke kayo, kanitang maleparan at makapangablad a desyerto. Labod daring mamaping ubingan, alakdan, kaw, ya ing pepasibot danum, king pekamasyas diling batu, baka yung mika inuman, busal niting lugal, alang danum, ya ing pepakan ke kayo, king mana, keta, king desierto. Pagkabie, aera man malit-malitan, ting ke kayong ipumpunan. Ing amano ning Ginoo.

Dalita pakibat, purian mo yung Ginoo o Jerusalem, purian mo yung Ginoo o Jerusalem, tutok kita mo po kayong pamagkanto.

pamamasang iba't kinmumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Ingko pa ning kanwanan apa salamatan taking Ginu, ewari mga baldugan, king misulusulot tamo, king daya ng Kristo, ngining miminom tamo, kaniting kopa. Ating tinapi, apirarakayan tamo, ewari mga baldugan, king misulusulot tamo, king katawa ng Kristo, ngining kakanantaya. Uling ating metong atinapi, itangan lipat ning dakal tamo, metong tamo mong katawan, uling may sulusulo tangan, king metong mong tinapi. Ing amano ning Ginoo.

0: Tingin mo manatili ake kayo.
1: At kay kaanti mo rin.
0: Pamamasa king mayo pabalita agpangkang San Juan.
1: Ligaya kay ka, ogin mo.

Jesus, nga na karing kekalda na Hudyo, ako ing mabiyatinape hatini pa ibat banwa. Ing ninumang mangan kaniti, miyaya kapilanman. At ing laman ko, ya ing tinape hay biya ko, ban miyaya ing yato. Uliniti, mapali lang mi badbaran ding Hudyo, ngarang mi papangutang, makanano ng ayibya kekatamo ning taong itiing kayang laman batamong apangan. Nga ng Jesus Karela, ing katutuan sasabihan ko kay kayo. Noong eko mangan king laman ning anak ning tao at minum king dayana, eko miye king sarili yo. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, at inyang biye alananga at pasubliyan keng miye king tauling aldo. Uling ing laman ko, tunayang pamangan, at ing kanakong daya, tunayang inuman. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, manatili ya kanako, at ako manatili ko keya. Ing mabiyahi pa, tinubod na ko, at king uli na, mabibiyah ko. Anti mo naman, ing mamangan ka na ko, mabibiyaya king uli ko. Itiyahing tinate, tinipa ibat banwa. Eya handing pengan ding pipumpunan niyo. Mengan la, dapot kay bat metela. Ing mamangan king tinate iti, miyaya kapilanman na. Imayap ng balita ng kakatang kaligtasan na.

0: Naya pa abak po kay Kongan. Good morning. Nakigreet iyo po rin ka sipping iyo. Maya pa abak. Naya pa abak po kay kayo. Good morning po. Pag masusyan tayo po ngayong Domingo, yung solemnidad na ng kabanal-banalan na katawan, ang pondayan na ng ginutamong Heso Kristo. Yung katawan, ang pondayang pisusulusuluan pa mo king lamesa ng Eukaristiya. Yung katawan ng pondayan ng Kristo at kekatang pamangan ban kanita dagul yung kekatamong spiritual kalusugan yung kekatamong kasalpantayanan at itimo naman yung magdala kekatamo kimbie alanangga. Mayangan na ko po karing restaurant, ne? O kaya siguro karing piyesta. Dung lalawan nyo po, karing restaurant, at ilang ausan presentation, king pamangan, ne? Nang aus karing presentation, food presentation, ne? Na makanano itong food presentation na ita. Makananya po itong food presentation na ita. Nanya itsura itang pamangan po itang iapagdaneking lamesa mo. Apin po ita, ne? Nung makanano daya, itsura ingge kang pamangan po itang iapagdaneking kekang lamesa. Kadalasan, atin lang pakulo, ne? Deng magluto. Ang po pang mag-final touch kareng pamangan. Ban kanita, maginyang appetizing nga na. Ban kanita, makwa ka mata at potang may kwa ka mata, buri mo, kanan mo na yung agad-agad. Maging appetizing yakeng mata mo, kay ba't buri mo takman mo na yung agad. Uling ikit mo, hay, lupayang ha, o ita itang final presentation ng pamangan papakit na lupayang manyaman balumeh yung pamangan na lupang manyaman ang po pa yung pamangan na lupang manyaman mumuna bawan me ay babawan siya po yung pamangan. Babawan nyo yung pamangan. Ali, mali. Pasensya na ako kasi na yung kahit babawan ko yung pamangan ko. Takman may pang bagya. Ne? Takman may pang bagya. Malatya. Ustuya sangkap. Ne? Ay ba't? Potang gulon may itang presentation. Isamot-samot mo laretang kayong pamangan na maka kapagkingarap mo. Potang one big bite nga na ay kanyama na keng dila. Kita pang presentation, balo mo, itsura yung manyaman. Pero nang kayatin mo naman aning kasanting presentation, pero ay naman pala manyaman, kamal na. Ay itsura yung mong makule, pero eh pala manyaman. Then kayo, we feel disappointed. Kalawot mo pa mo pintalan o pintalan me pa mo kayong malawot alugal. Tangkay, datangan me, eman pala manyaman. Lalo na kaya katang kapampangan, mapanistita mo po kayong amangan. Ne? Burita mo, nung nanong akakita mo king lamesa, nung nanong inapagda kaya katamo, sana ginumanyaman yung pamangan. Ne? Uling kagulot mo, sigurado nung emanyaman, wah, ay kayo pong sinabi kanyan, ne? Ako, tahimik po mo. Ne? Pero, burita mo, nung nanong pintalanta mo, dinayo ta mo, king meto nga lugar, king restaurant, o kaya king piyesta yaman yan, king birthday ya, king anibersaryo, sana yung pamangan manyaman. Sana yung pamangan apakabsi nakatamo. Ne? Kaya yan yung kasimpli luto, pero manyaman niya. Makarakal kang nasi, makarakal kang ulam. Ne? Pamangan. Yung ginong Jesucristo nga na, yaku, ing tinape, tinipa, ibat, banwa. Pamangan niya, ing kanakong katawan. Nyakin, nung piyaka pakiramdaman niya pong masalis yung ebanghelyo, then yung makiramdam kaya, may papangutang la. Makanano tayang kanan, ing katawan na ning meto nga tao. How? May nga nako kong laman ning meto nga tawa? Kasalanan na taita. Ne? Ing kanan ne, ing kalupa mong tao niya pinipapangutang la. And mira sa laking puntong medyo meskandalula reting tao. Inuman niya kanuing daya na at kananing katawan ng Jesus. Very mysterious. Ne? At eya karaniwan, ing sabyanan ng neto nga tao, my body, my flesh, will be your bread, and my blood will be your, nanong inuman keng English, aing daya ko yung inuman niyo. So, nakaskandalo king panahon na ito, yung sabihan yung metong nga tao, yung katawan ko, yung maging pamangan niyo, at yung daya ko, yung maging inuman niyo. Nyapin mi papangutang la, dito yung makiramdam kang Jesus. Balamong eusto, ne? Na ing katawan ng meto nga tao i-offer ne ban maging pamangan ampon inuman. But then again, Jesus is reminding the people ne? Nung kanita king lumang tipan ating mebalag at tinape ay bat banwa yang ang tsula kayong disyerto ding kayang ding pipumpunan da, ding Israelita ding Hudyo maglakbelak ng disyerto, ating tinape, tinipa, iba't banwa. Nanya po itang tinape ng ita? Mana. O itang tinape, pagkalog ng Diyos karela, pankanita tilang pamangan kabang maglakbelak ng disyerto. Ganong sinabi ng Gino, detang pipumpunan yung mayangan kayong tinape at kayong disyerto, may nga matela o wali? May kabiyan lang alananga o ali? Nung kanita king lumang tipan, ating tinape tinipay batbanwa, king bayong tipan, king wangis ng Kristo, atin mo naman tinape tinipay batbanwa. Dapat ngini nga na, deng mangan king tinape ngiti, elamate kapilan man, nunem may kabiyan lang alananga. That is the difference between the bread in the Old Testament and the bread, the flesh of Jesus in the New Testament that He is offering to His followers. Karetang talasal pantaya kaya, ding tutuki at maniwala kaya. And that body is so holy. Ne? Na ang gangeni, pakinabang ng tamo at tatanggapan tamo king banal a Eucharistia. Pamangan at inipa ibat banwa. Kabanal-banala na katawan at daya ng Kristo. Tandaan tamo po, yung ginong Jesucristo, may katawan niyang kalupa tamo. May katawan niyang tao. Pepa ba nalanala naman ding katawan ning balang metong kekatamo inyang yamismo kinuha na ing wangis tamo. Meging mekilamanya keta tamo. Nyapin, nung lalawan tamo po, imbalang metong keta tamo, banal ing pamikakatawan tamo. Nyalawan nyo po, at yung kayo pong kilalang masakit, may stroke makanyan. Detang may paralisa. May paralyze. At yung ko pong kilala, may nga stroke, may nga putot gamat, may nga putot bitis, paulining sakit. Nanong mumuna yung damdaman karela? Lalo na po tangila makapagobra. Babayat na ako mo. Kaya ko nagawa ito ang dati kong gagawan. May itong nakumong ha? Pakanan, makanyan. May itong nakumong pabayat. Bakit? Uling ena nakalupa itang estado ng katawan ng yeni ing agagawa na dati. Buri sabihan, maulagayang katawan. Buri sabihan, atinyang silbiing katawan. Man kanita, agawa mong masalese, itang nano, ing sukat mong daptan. Maulagala, haring katawan tamo. Makanano yang banal, ing katawan na, ning ginutamong Jesucristo. Nya sesenta lang masalese, haring katawan tamo. Ewari, sabi ni Ginoong Jesucristo, nung ingke kang wananagamat, yaing sangkan ning pamikasala mo, mayap pang pututan me, kesa miyugseya nga ning katawan mo, king. Gehena, nga na. So, buri sabihan, maulagala rin katawan tamo. At deni, etala mo, idala keti king yato nune idala tala king pamanyubling me at bie alananga. He will raise our mortal bodies into life again when He comes. Maulagala po rin katawan tamo. Nya sesentala pong masalese. Sesentala masalese. Dating katawan pigkalub ni nga pong ginukikatamo at gamitan tala rin ni para king ikakayap at ikabanal na naman ding aliwang tao. Uling banal na po rin katawan ami pagkalub kikatamo. Ingatan la at gamitan lang masalese ban kanita mi pabanalan la naman ding aliwang tao kapamila taning pamangamit ng masalese kareting katawan api kalub na kikatamo ning Gino. Yan pong misa na ako balo nung ginuwento ko na kaya kayo. Kwento ko na. Yang may assign ko po katedral. Yang deacon ko po ka rin. At yung pong metong EMHC ka rin. Medyo advanced na yung age na mga 76 na yun. Nung ako po magkamali. 76 years old. And masunting yan. Matikas yung katawan. At mata siya, alos kasindagulke. Batakya ka nung keng obra, nga na, inyang bayang talasawa, at mamagara lang college din anak na, mintala ka no Amerika, parinya ka nung meg obra. Tano po yung palatandanan, asabi yung meto nga tao, batakya keng obra. Nano kong tanda, sabi yung, yung meto nga tao, batakya king obra. Para pareho ko po sasabihan. Yung, lawin niya kanu gamat. Manano yung gamat na, makalyo ya. Sana gamat mo yung makalyo, ne? Haliwara yung lupa tamo. Makalyo ya kanu gamat, yung meto nga taong, batak, masipag king obra. Lenyo po gamat yung kasiping yun. Batakla ka rin obra yan? Masipag laking obra. Ina po lalo wening kanako. Alam niya kanong baloy nga itong ataong masipag bataking obra. Makalyuya gamat. Itang iemig si kung nga kakuwentuan ko ka rin, batakiya ka nung obra. Linawe king gamat na makalyuya o wali. Makalyuya po o wali.
1: Aliya.
0: Pero, batakya king obra. O tang pakisabihan mo, kailangan gulisak ka. Kasi kika nung pamagobra na, kingaliwang bansa, ding miapektuhan, aliwaring gamat na. Nunereng, balugbog na. May kobra ko para king pamilya ko. Nga na. Agyang may ngaklak na ko, mangaklak ko, susundo ko pamurin e kulikwaning obra ko. Hindi ito, dela no one king America, deng anak na at magobra lang masalese ka rin. Gamitan tang masalese, iting katawan, binyene nga kong ginukikata mo. Pan kanita, ingi kakayap na ning balang metong, ya ing mamayani, king aldoldo tang kami biebie. Gamitan talang masalese, uling banal la, reting katawan, kalupan na ning banal la katawan, at tatanggapan tamo king Eucharistia, a magdala o mamye sikanan kaya katamo, at magdala kaya katamo king bie alananga. Amen! Ipasyag tamo po nga ni kaya katamong kasalpantayanan na itamungan sasalpantaya ko King Diyos ipanglubos may paya linalang King Banwa ang poniyato at kanespuriso anak ng buktong aginutam pengagliki mo paya ng banalay espiritu mibayit kang Juana Mariang Berhen linasalalam ng upayang Poncio Pilato mipakuking krus mete at mikutkut inipaya ka rin mete King Katlong Aldo, sinubliang mebie, epaitas sa banwa, makalukluk, wananing Diyos, ibang lubos may paya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, panmukong ka rin mabie, pampon may ngamate. Sasalpantaya ko, King Banalay Espiritu, King Banala Kapulungan Katolika, King Pamisamak ding Banal, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasubidang Biyering Mete, at King Biye Alananga.
1: Amen.
0: Makatipon tamong ini, batamong ganakan at pagmasusyan ng miseryo ng kaligtasan, manalangin tang taintim, King Diyos si pang mayupayang tuto, baning ibugnos king mabilog ayato, ing batis ning kayang bendisyon. Nga tang manalangin, Gino, pakiramdaman mo kami.
1: Gino, pakiramdaman mo kami. Banking mabilog ayato, ing Gino ya ing maging sikanan ding tatanggap, king kayang katawan at daya, at ing maging kayang tabera, kimbie, manalangin ta, king Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. Ban Yesus aginutamu, ya ing maging sikanan ding mirarake, king karolang tinape, karing kapatada, at ayagyag do sana, retang epabiyasang mirake, King Karela, manalangin ta, King Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. Ban Yesus sa ginutamo, yaing maging si Kananda, ring magkasakit manakit, King Karelang tinapi, at dingke walang obra, manalangin ta, King Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. Ban Yesus sa ginutamo, yaing maging si Kananda, ring masakit at tatanggap kayo, at detang e malyaring tanggap kayo, banking makananumang paralan, maging malapit siya naman karetang e makapakinabang, manalangin ta, King Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. Ban Yesus sa ginutamo, yaing maging keatang si kanan, itamong makatipon kiti, para king Eucharistio, banya ing maging keatang tula, at sibul ning pamisan meto, at pangatagulaling, king balang metong at metong, manalangin ta king Ginoo.
2: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
0: Ginulunusan mehing balena kaklis keka, baning emi apanaligan kamtan kapamilataning saliming sikanan, apakyabutan mi kapamilataning kekang pakalulu amponlugod. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi.
2: Amen.

0: Manalangin kayo kapatid, baning daon tamo matanggap ya harapanin Dios si pangayupayang tuto.
1: Tanggapan niya sana ng ginuitin daon karinggamat mo, king kapuriyan po ni kaligayan ng lagyuno, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan.
0: O Ginoo, malugod mo lang pagkalug king banal a kapulungan mo, ring kalam ning kametungan ng pon kapayapan, alalarawan ang iting sakripisyong darawan ni Keka. Iti adon ni, king kapangilatan ng Kristo ang ginumi.
1: Amen.
0: Ing Ginoo, manatili ke kayo.
1: At ke ka antimod.
0: Iat na yo reng puso yo.
1: Pakayat na nalaking Ginoo.
0: Pasalamatan tayo hing Ginoo a Dios samo.
1: Iti karapat dapat tampon matulid.
0: Tunepin, karapat dapat tampon matulid. Sukat tampon makakabos. Hing purian nampon pasalamatan daka. Kapilan man nampon nyo karin man. O Ginoo, banalay pa. Dios sa malugod ampon maganakap. King kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Iyahing tune ang ponalananggang pari. Amiyayin king alang kapupusan na daon. Dinawon ng mumunahing sarili na keka. Antimong ayin na makakabos. At penabili na kaming miyayin kaniti king pamigaga na kakaya. Ban kanita, nung mamangan kami king tinapening biye, king banala kami sulung iti. Malyaring miyang ipamalitahing kamatayan na ang gaking panyatang na. Ulinita, hambering sa blangkoro ring anghel ning banwa, daralit mi ing ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri.

Ika pining banaloy pa, ika ing sibuling sablang kabanalan, ulinita panigapumi, itugtog me, ing espiritu mo, antimohing titipang ambun kareting ayin mi, ban pabanalan nala, at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. At adandanan mi pa, kanitang benging ni panganyayaya, at bayo na kusang lub dinaoning biyena, king pamaylas sampon kamatayan na, kinwane ing tinape, te pasalamatan na ka at pinuri, tirasune, at dinuang ne karing disipulo na, nga na, kuanan niya iti, ikayungan, mangan kayo kaniti, iti ing katawan ko, amidawon, para kaya kayo.

Makanyan mo naman kay batning nga punan, kinwaneng kalis, pasibayo pe pasalamatan na ka at binuri. At inuang niya iti karing disipulo na, nga na, kunan niya iti, ikayungan, ninom kayo kaniti, iting kalis ning daya po, ing daya ning bayo, ampo na lang hanggang tipan, amibubo para kaya kayo, at para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako.

Inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulungi pa, ing kamatayan ang poning pangasubli ng mebyan ing anak mo. Darawon mi ake ka, iting tinapen ing de, at ing kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan ke ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo ke ka. Ikamingan niya sanang misulusulo, king katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Banmi ganap yaking lugod, ambyan ng Leo kalabing apating papami, Florentino yung obispo mi, Pasyano, kaya kaming obispo ay merito. Ding sablang obispo, ding sablang pari, lalo na iamong Eloy, ing kaya kaming kura paroko, at ding sablang susuyo, king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad ni, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulumo, idalamula, at ding sablang mayangu nabye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biyehalananga, ban kayabe na ning Nuana Virgen Maria, indu ning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe da ring Nuan na Apostol at ding sablang banal, ami biyebye, kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apurian ampon, apaligayan da kasana, king kapamilata ng Heso Kristong ketang anak. King kapamilata ng Kristo, pambena hampon kaya, kagungning banal espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka, o Diyos ipanglubos mayupaya, manggaman king alanangga.

ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipaghalubing kapayapan king panahon mi, banking kaso paning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, himpa manali paning kasalanan, at mikabiyos kaming walang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, habang panayan ang pontag sa dyan mi, ting panyatan ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo.

0: O Ipa, ang ginuming Heso Kristo, sinabi na haring apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babalik danding kasalanan ni, nun ay pansinan mo, ing kasalpantayanan na aning banalang kapulungan mo, layon may pamayapan ang ponpisan metungan, at pangking kaburian mo, ikang mabibiyan po magari, manggaman king alananga.
1: Amen.
0: Ing kapayapaning Gino, manatili sana kapilan man kaya kayo.
1: At kaya ka ang timurin.
0: Ngayon ang pangtamog balang metong ing waganing kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan.

0: Ingadaro ning Dios, nyo ing milalako ing kasalanan ning yato, nuan laring mayayawos king apunan ning kaldero.
1: Ginoo, yak matambang tanggap keto, dapot yakas ng amano mo, kumayap na ako.

0: 장인 나무 Pag-inu, pagkalam mo kay kami, ing kamdami ing alananggang tulaking arapan mo, ang pat-iti yan ang patilip ng makapauna ning pamananggap mi kay tiging yato, king kakamal-kamalan na katawan ng pondaya mo. Iti adwan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi.
1: Amen.
0: Lako pong announcement. Kaya pong daratang Biyernes, kapigagan na kang king sagradong puso na ng ginutang Jesucristo, yung misa tamo po alas 6 na ning abak, kaya rin na po ning misa, takikiya po yung prosesyon, ay batita pong Sabado, kapigagan na kang king kalinis-linisa na puso ng Maria, alas 7 ya po ning abak yung kakataang misa, kaya rin na po nita at yung pong pialong korason, kareng anak, magsilbila pong makyabe, ne, reng anak, ilang banwa? 13 pababa. 13 pababa po ne, then senyore la pa po kayabe, parin la pa pong anak. Ne? Kaya po ang daratang Biyernes at Sabado po, itetang kapag masusyan tamo. Ang Ginoo manatili agya kayo
1: at kaya kahanti mo rin.
0: At bendisyonan na kayo at ingatan ng mayupayang Diyos. Kambiring kaya kayong pamilya, ingit pa. Ang poning anak, ang poning banal ay espiritu. Amen. Umenda kayo king kapayapan, banluguran at suywan ng Ginoo.
1: Salamat.

0: Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: It's Mele.